kuyo yugum shilu tunzu zhungse zhungse minta tuyu dokzim zhigi mebe ma do ji cha ne yinba yinna pa zo da xie tunzu dan yun tuyu yinna pa zo gangge jik dan chobo jik da pegi di jang jia susu lungbe nang lo la ya lega chi tuyu dan ya yu ba tinze trabo chi re sam gudu lo xiamla yinba yinna zangba nubla kurang ki yari ki nambar ya tuyubi le xie tinze chi tu tila ya jik sen nang jie an zu ta shizi kukruwa zangguyu ge ane le xie ki 동점대 뒤에 참석이

loo nabla nge. Kondu yinba yina, pyo gi mangzhu gi xeba zangba nubla gi kongrang gi pyo yu xe tongmyon zong ne durub nangwe le xe mi nyungwa ji sengi lenge gi nyalamdo pyo simba yin. Taji kong gi le xe dige ji chane cheba yina ta zanggu gi longpa mangpo la ya jik tongdang di drabo drabo. Namba di drabo drabo re simga do. Di da shibze chane shubi yina ya jik longpa sosu nedang da teshindu yina ji kuyu yugum shilu tunzu jungse menda du dokzim jagi mebe ma do ji chane yinba yina pazo da xe tunzu danyun du yina pazo gange jik dan choba jik da pegi di janja susu lungbe nanglo la ya lega chi du danya yuba tinja trabo chi reesam gudu lo xamla yinba yina zangba nubla kurang ki yari ki nambar ya dobe le xe tinja chi du tila ya jik sen nanje anzu Shizikyo girwa zangyo gyan leshe gyi tumzamde dine tsam shagyi.

so ago dumba rab chung khe zara la rili chile re ngori ri gebla yugli re sa chok su rala kirko loli tsema nga chi re gyazor yuwa kuywa te jangna rarum tete re jangzhu telong kolong re za jangme jangnyu jule la lakjung khangye khabub re jangme dongzhu sumji re sikyo na do Lo nabalange, tingdi midi yangnyen ki lize nanglola ya. Pyoji mangzhu ki sheba zangba nubula ki kongrang ki poyu pyonchong shizi chonggi la she tongmyon zongkong ne durup shiubi le she nyingbo kaji sengke lingye ki nyanlamdu ya pyubi yi. Lize ngi jugdu yi na zangba nubula da dadun la ne tangnangwe suja ngamu siya ki songshe di pyule gyaji ngi zu mima namla ya gule ka sus shuya da chibji gyaji sendro chola ya. Yashung rimu deri ya gosu zedang da chawa lamzho kanga kengye yungwe zhe xin mendo xue yin la. Tengye, xu tenja go.

0: 디제소 jesu chin war milim dindang kore, ter tin baba thalim shi neim dindag jule.
1: Ni shen jik lho ma la jik shu chi yo, ni tar nya kheng tang sa kheng, huin zho kheng ji li zhen keng la yang man zhu war, hi xie na wa lun zhe sok xin ni da ba yim. Ge zhi lu tong xia zhe san lu yang kor nyong, un jang hi xia yuan dam ge li hong lan jir duk tong ten min ba tang, ba sok xin na tar n jing zhi lak bu xik to jir nga la yip chi yo.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, Dertin baba thalim shi neim dindak jule.
2: Nga ngachil wazgi yin, chalung dang rukgui pa na nga ngui ni xe na junmar gui pa shigiri. Oanchang ngachil ngipu ditu tachil matam na nga senpa ngoma chik juge. Yena yin yu na nga shira yung juo gigi da yung naz yung nu chen na nga senpa ngarki jiri yung.
1: Apa, chiu nyami chi na hu nyan do ka?
3: Damu shira chaknari, si ma chiku.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, dertin baba thalim shi neim dindak jule.
3: Hanba zi nu tabge, li gara nian cun jie iwa me ba na hong song giwa shik ma re. Yin na yang shka cha chi hi na, cha sun jie gana dun la dung do gi ba di re. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, hanba ga li gan dara thumar shik gab jie dam cha di zhen yung ge.
4: Rang tong yang zhuri xia zhe ge zhe zhe deng lan de ren jin la song chu xi ni ce su kong de ge wa deng su zhe bu nai ji xia ji
0: pu sim la kindil xie da sim la kindil xie ba zun la kindil xie

0: yan za shang zebi xan kwan zhu gulan ji kan kam zang di dar ta nang a zu lar yang zhong yang long chen yan chen de jie jie lei kong wo ke lam chen lam ji chen mo san mei long xi bi lei zang lan zum zhong song na na har jin lei zang di zum zhi ba dang don zum ba cip tan dur ji yan ne marim thom jeng ge thoma xi ma ye ji zan he ji guo tam zuo zhi xiu li xie ber dong wa na dirdan jarchin la thi ni de pho pa re de girgin ji ni ts de he ji ni tu pa re nyan sang xi ba dong ma ye dang zuo zha la chim de ren gan chu dan di dong re ri gu na ba de na ta ri ge le zen de nang de nga ji ni chim nang ge dar chung xia la nar chu dong wei nang ni dong chim ge ngang xi ba zuo ru li wi nang ni ku ji dan be de ge zuo hui ye xi ji zhe de nan ba zu rong zhu ji ye ne
1: Jangdan dechum de chupi htam che wangzulun danipsi.
2: Among penna se jili chepi shke che datun daninjile.
1: Chum sel me lung.
0: Mi rung ne lop chiksim yin ba tang, mamdang lorum nipi lop chik chik yin. Komo nyang ri che shang, lop jung la gabi lop chik chik yin bi, lo na chik bi lop chuk tang da bari, mam thal lob chi nang hip sha ring ni la jang chun shi ni da chu un jang a pa lord de chilin di bi ko mun cho wa de jer do gu chen bo shi shung yu de mi rung ga ma nga sa ni chilin di bi a pa dang ma yer dang nyam de chua chil gi shung ma yer ji mi rung la jin bi de a pi mam tong sa ni xi xi dang jar dong dong gi yu de sta bi la ba shi la a pi mi rung la sham chung chen bo shi gi yu bi Kumi chimtsang ge zhuo ji le zu de tup zam xiong yu de. Mi rong ge a pa ne, wu dong lang ku ji ka lu wa xi yin bi, zhen zhen lin zu tu ni ci lin di pa de ne, gan zhu gong si, gan ng se beng le zhe liu pa de de. Gan ng se beng le di, mi rong lu qin wa ji lu yun deng yin mo de. Wen cheng ma yer ji ng le de nam de bo jam ni mi rong la wei zhu dong ge me de. Lu di yi sa ran gu ci sen bi, mi rong gi lu yun zhu ge mo de. Wenjang Mayer ji Lobyun Zhoruk ji ji parshugu. Dadung Mirung la Kangan Tsengan Xia ji yuba di jam chana hajang sawuril. Darta apa cilin di sanbi, Mayer ji Mirung gan chowir dartug yagbo ji ji mi bi, kumar Lobyun Zhoruk ji ji na nyanmur malam tawar jir yuda. Mirung gi api gynagsa vengal nam Mayer ji lagda yuba xawur ki ji yujang, Mayer ji namjir na dendrin jigsa rungwa shigin bi, kumu jibshin dapshin mi parjir. Mayer ji lop zhir shenan zhige, wen jang lop yun rang ni jib sukhur gi. Ngi cho la nyin jin lop zha zho ji chom yung ge gosam zo zha shig dhig lao shi sa shig zari yod. Ji mi rung lao shi bi, mi rung na hang sang ni jib shen dap shen mei per jir. Na tun di ngi bar dhig thak chu shi gi. Zo zo ji cho ji lop di chi ge lop yun ngun lap cho ji kib lang sung. Cho ji mim tin mab shil tamir re de. Geng tir ngi cho la rukpa shi sin. Cho ji zeng wong ngang wong mkhi pa mab shil ji maayar ji hajang zam nan ji shal. Maayar ji lop yun cho ruk mab shi chang. Go lam zo ji lop yun jig na dun tak chul shi ba yin bi. Mi rung atik tap sa da jir ni dun di deng lin mab shil tamir da jir. Mirung deir dar gosam zo zi lam talab yun kwan shik da jir. Yena yang din rungo ma song war, gomi gosam zo zi tumar komu lop yun ngandung shi bi jim chan, lam talab jarwi gosam zi tun zheng zi jag gav la cha nyung zam zi jir dir id. Ni cil di khir ji, mirung ga sim mam gavar jir. Dini korkan ga zhuren ji, ga di nga zi chi jim ma yir jing olaf di me zi, chi rung zo zhan dar yung tab jim ar il, ji yi xie xie dung vi, Mirung thar yang gacha khogang mei par jir. Zocha dir tatung lopchang dun maa tabi shiba kag jig labar lib yu bi, kutsub zocha dir libni loog jig lak song yu de. Nyan jin gulam zochir mnyam da lamtab jar nida bi, Mirung dang shiba jian nam ngokhi ni ulo dang tan bi jokpo zangor jirwa re de. Kungtsu waram rindib shiba bjid, lopkhur shiba de dag na zhongsib ni yungwa yin ba dang, chimtsang ka charchin shan bi ghang gi, Zocha dirig lawab shi de yungwa yin ba mirung gi xii. Nyin shig mirung gi 초초 로튼 존도 담시 제비 성민 고 쭉쭉시니 존둘 첨부 요비 남지르 단지 어떻게 답사 증능 멘탈 리갑시니다데 가브리르 미룽기 소드브 체니 코츠 잡아다네 리가 조지 코치스쿠드 소중시 스카드 냠룽 제비 조봉오 키비 미룽근 소브르 조능 담버제레 운증 직듬 차비나 둔시기 미룽 살이영 접샤 도미 전이서 송을 주게

pebe pusi ki, mutami be dungu ki, lampu ting liya. Guishu chishu ti na, jisi inam. Teni, rengi liya jibie, miti da ki rigu tang, yisi imshi. Tian ki ki rwa ni, nge mi nge dreami ila. Ki ki rwa ni, nge chiso ki, mi du ini imshi. Ruyan ki, gu gu dreusi, nyamtu, lusie, ki ki rwa sibti, senangshi.

0: tamnam tambayi. Ti taan che nge laso tunga lopchen na lor ya lopchen chi che lo chung yi zishde. Ta di ngala ya da kari ki zhen chun sun se na. Ching na shio jile ya ye yi da mung shi shi che chen ki chen ki che. Shio jile su su kaan shen pa de ma lopchen tiki chi du. Ta kari shen sun se na. Su kyun ki ring ne di ting re gu lopsu lopchen ki tamnam da sung chi che che mele gyudu chi ya tamnam chi yor ba. Ta di lang unang a chong ta shi wu chi top sun. Lopchen chi we yam yon di gana ya an gyu zhe shun lo di sung chi chi du.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང Taja, bende wanju la ki, chabdun ki mungshi ya putang, rishun ki samlo kong zembro dini. Lesa zolan gyuze lobdara, lamyo gyuze gyunzin tang, tarbi ki, tome dunba lalin nanshin yue ching. Chabdun tang, lobdi ki lamni, kangchon satro, lamyo gyuze ki sunshu pewar nanshin yue.
2: Jiktun sokbe dusi denpor zu.
3: Yang gyun lengpu sabara bebe gyun.
4: Sengen ge gung kamsa, tanda lingge ne sengu tsubi le zendini, zhungyang lungting yinting zikyab le gung, pyoge lungting ki, jidun cokbe yin duxi denpo rinzo, yang gyun lengpu sabara bebe gyun jibi chidi le zendini. Ngoy liya lingge ne, Gundu pionjong le yugur tu gyu bi gyam ngu gi nyam shu da sun shu shiba ti san ling gishi. Kangjong sa du ngu zari gi chuk bi rishu ta, tu mu ma yin bi mi chu rin gi, pionjong di ni min nam gi lo ka cho si yugur gi ne cho chi du kyu rikyu. Lore dawa tangbo ne sumpa parni pionchong ki gundu yin xing. Sado namshi changar chiwe, mi mangbo shi gup titu pionchong sonjo war xe na chi xing. Taja, ne zui lan gyungto chong yu pa di. Talo tu zi tangboro, pionchong ki genang ki yugur wa mi tin chi chukki churku ta somdong somgi le nilin shu pa ti. Tu zung ta dorna, gaja somju yin parwa ta. Pionchong ki gaba rinbin zinchong ku yin ki chukji ki, yugur wa nilin shu zi. Gyaja sumchu so sumta chengchung dung ye parwa ta. Xiong lam toan jimju genjin chi ce, tu sung le gyaja zhungni ta chengchung sum parwa. Mangju kachu gin jubu wanjin chi ce, mi tin chi gyada gubju kwa sumta. Xiedong simpa ti, tu sung le gyaja zhungni ta chengchung ni parwa ba xin. Gyundo tida, kaan le chungwa yin nam xe na, sargubi jenji ta, dakshib qirin nyongzor sumu chungwa ti, tini mil tu yu. Mini tuanji nuishu chugi gyujin kejin ta takju rengshin denbi dobshu xishi. Minnam gi bezun dene xianji kasab ta kese cheba gyu. Pionchong gi gundu gi yugur chomrara gundu nga mengshi denbu dingdi. Yugur wa tiwe mawa pionchong la yungwa la yiwaan gu yu. Kengri zemun niwu ta lasi chumshung gi changa mo popaka. Lu le pioche kyunne bar ling tin chi so, gundu pionchong so yugur chibi yiwaan chokshu ti mi tiwe mawe xiezor ta nyongzor chi xin yun. Pionchong so gundu yugur chi shu chirangzowe gyu yin ni pieye ge nyamshu jikdu chibi yin la sardu ge sunshu piwa yin si. Pioche we jindru ma dangkong, congwe zilin ta si zhuan yang ni, lasara pandu cungwa tingji chibara lopchi ne lochi par gu yi yun. Dilu ni, piyu si wei jingzhu dan ne lo dunju duang kwar wei lo yin xin. Tu dong lo ju zha ka xie na, long dong gi chong ge ngun gyur chong yuan. Ge yung gi xiong lam xiar dong tu bi zong zhong juk xu di, me do zong ti ta jia yu gur wa gyu ma wei sa xie si du gyur yuan. Da wa sung bi cei juk ji ni, di gi gi lo ga da jian xi bi, rin ne yu gur che chue me gur ti lo ge me gur n bop zu sun jiu wa ta. Yugur wei, aji lhamyu chongzu tangbu xibar gyu di, lhamyu chabxiong la dawa ta, gorxie chabso nyamli che yu. Nin ji gi nyongru tida, yangwen dadar piwin jimzhu gi degyur dan kache de me. Cobyu xiong lam ta, chunbyu xiong lam, cobyu jang lam ji, xiazhu tuba ta, gyadar da jin gi megor sadur gyu ba. Kalam gyal ha zam, genyong

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Der patot yama namje chibung dan gyatsa dema ponu namje hyondep je lugi purpa le temin che ke jeng hyeje mangmu de dar sangchen je thoklan chi ne lang la de garpo gu patot dang phana hlabar garso chu la de ba rodo semji namje ge ye zme maro par yuron zu se ne dar garpo byong cha pa dar yanen do de ne sangchen ji wo pe ba dab ma de yupo ngo ma sar Yatse Chukha Manga Kong Yuzi Nam Cha Bunger Dar Garbu Denin Jam Tsumsa Sine Yubu Gapsa Sipa Kumo Rozong Ne Dong Ma Yubu Mon Chotong De Kaba Yela Raran De Kaba Yungla Loran De Otsam La Dorji Batan De Balung Ma Gu Droyam De Shazan Dopo Dragan De Chantong Dopo Jiran De Rantam Dopo Bawam De Chantam Gopo Walan De Lakwan Kempo Batan De Cetar Rangwa Banchang De Gera la chima renchin day, hlamdo la nrogwa dungrun day, xiancha la bambun chum day se, xialong la lama chum day se ne, sengdang parwa ngana te la dazar mewa galang te jab, daga demo lengxin te dung, sangku melab lolin gongta je lebron chokse je se ne, chapto na chenyer ma te jab le chung, mo dandab namka todok te ngol le chung, ye danong chamo nang la ndarab sandong ji gopchi gorga te jama yin se lo, Yung zikhyab tukli nang la yimu rahyan kapru te chen jiangchok dame ya. Nyazor zungzi karmo te nang la sanchung momo gara te nyazhe se. Raja ye le gamcho yewa rawang rajo yin serwa te xiam ne jungzi ipar ne. Sire ta okcham kami xiong se wajik se ne. La la gundu nor gamchong te zong. Te ye yewa tar nimo delak ya ke jem ne. Garzong marakpa char te na mag se wu se lep sao ne. Dari yata mata jing sene nari. Yo, chochin langa bador nam. Lang zam lang sa ya dewa la, po gomang bador samche yen. Gu yandan chodjar baya yo, dene cao sengjin zha, demi langa posar zo, po chuzo jiyu ngay si, bin chupa zha sar munga pa, mi bumi sikhor dengi yen. Da khor be si la mro pa, din cero la hecha dengi yen. Bobao dadong towa de, deng dravo to la munga ne, madarme sikhor dengi di. Chizo na lang sengxin jiwa tongzab de ka gongme nga gu po nya. Xiazui daijia kanu dan rowa le, darme cang la popo ma xior ka la xior, nyungmar chenpo yodo sepa ngo ca. Nga yi ca wo sengxin do, po ya ca nawo yinpe, nyungmar jia yu dan, yin ba do namje pana yinpe er sanba jia yu. Nanda mayor la mang la jor da ni yubo gapsi ximu, tenang yimdo kahu de sengxin le dung jam ma jau wa noba qenpo xe jirwa yinpan zha, sen ne lang do hara hirtam ka da lang zhang ne lang so.

0: 남목의 튠지 폐개기 남내 년준쇼 탄들힌제니 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 폐개 진남이
1: 中央 妈妈跟七八龙城里看我跟陈林家俺们跟了兄弟连成了阿妈龙西米拉不成中央妈妈跟七八龙城里看我跟了陈林家俺们跟了兄弟连成了阿妈龙西米拉不成
2: 지흐뜬나사슝도끈마리바
3: 아덴뚱어기체지미나
4: sanjir nyamdu sanglen ji kankam sang shamni sanjir nyamdu lem chen shig yin thang di sanjir chen nang tu nur chu ne
5: samlo sarwe jinglam saran he chi shi ji pa li tan xing a zam nan dang zhang shung sar tu xi de zhong ku che xie dan bi ng sa pe ji ji lan wi tu ge po jue zhen ba xi ba xi ji kor dang
4: din xue xiang ge yun nan de du shim nong yi kor
5: han zheng gi nyam zhe le jie su jie ge ba ji mi zhong yi xi mu yi me dang zhe chan nang yi kor dang
4: ge ren mo hung gi a ri mo ge gun du mo ge zhe de dong de dong jie ju ba ding a ri zong tong gi ge ren wo zhe ge yin zhe le jie mo zhe pe mo de le yin xi ju bi kor su yin
5: xu ni tang di san jir jie xi ti nang dong kha la san ro nang
4: de ge le kong ni pe ni zhe ji chi su ji xi jin ping gi ren ge zan ne dang re bu huan ju jie shi de wa yin huan ju de dan sheng bu zhong zhe le ng pe ji yong wo jin chung xie bi ngi per de ren ge sa yi bu ge ni ge xi ding ren ge si jie ke bu tuo chen zhe zhen xie bi ngi per de zhong ki che chi dan bi dang re ba ren ge si ma le gang chung zhe ge xi bi dan no yo lo ren an chen chi cha ren gu zhong a bing gu zhe ge lo ru sa ke ge dang de en chen ke gi ngo la hen nun jam ni ren ge si ren en chen huan ju la sham de ge shi ji de sa wi ga mi yi ten zhen ji ta chung bi shi de ren ge si jie ke bu tuo chen zhe zhen xia ji ren de ge ju ru shi xin yo shan dong yan ta yi jam chu chen chi chi lu gong si xi gi xarta ni bi kor chi chi zeng sil ding da shi chi le na zhi chi ji bi le zhe chi tun sun ni so pe la ram de bu shi xin yo de ren han jong kum ton kong pe ji la de bi ge ni er chung she pu shi de ma ngi le de zhi chi ga ni le chi ji yo da cha san ni di jong kum ton chi ji ren tong wo ji lam su cu ta sha ji de ge de ding ni er jam chi jong kum chi le chi de chen bu ding bu shi hu de bi zeng xi zi tu ru ji yo 山东省城的省里公配了一吨的人文节客特的策论跟职工是客特的联合部一部政商吧比新的人机我请中科门等客户的地位客特而独特不是不及你基于比山中忙了的日记客特及时杀出了经过的西巴马斯娘的人客户他们银子的不送有电脑烟台中职节乐特是比江西查控节基于比山中人文等部电影西部交流 ringinzin huanjur ne ringzi yig mengshi yin ba ding ringza ne ringinzin huanjur je tsar da wein chi chi shu che xi jin ping gi ringzi ringinzin huanjur la sham de shi gi ba ding huanjur dong chu zu pei ji ding ma meng meng zu jer gem ku kong gi ringza pe na huanjur pe ta ba ding ringza er dan bu shung na huanjur shi dan bu yong tab jin nan dun ge nang yu lo ringan chen che char ngul jong a ping ku ts bi lo rangjil je ringzi le gem jong ni pe jin zu jeb jin chung tab yu ba ding ringsi tunzi ni le shen pen sim chu sun zhuo xiaxi gen pen ren shen ni le shen qi ren zhuo shen yu he nen de san men xia lin bo zhong qi de zhong gun zhi zhen ren ge keng san men xia yan le ren ge keng ki san ni de ge se shung deng le deng bu zhen ni zhe ren jie ren ge si xiaxi chuo ta xi bi er ge ge ni zhong xi bu de zeng qi dong le la pan ba tou yu lin bo zhong qi de ren ge si xiaxi de ni jin gen ke wa liu ping ki nga chi yeb sa zhong teng er nge keng ke nyam di yeb jin te ler teng sab da tong wa ting hong ke la do tum sha jeb jin chil me per ti chung ter tong wa ga me si rang sin dan bir go ni ler ki yeb sor chung she pa chi chi thoni hong ke ke sab si ni pa jin te leng ng che re tong sho pa ting spi lig je ring chi sab ser ti ni chung sub chin yong tar chi lan dag chu rup she sho jeb jil yo ring chi mang lig na la ke bir go ni we chu lup sha chi ti sa chi chi sa tab ke chin ting kha chi tham mi dalu chanchilig sartul ting lagchilib jirkul chi ringawin af jartung ke chas agur chigchig bis mang ta tang ni samjig sarpil chi mangil tung chul chung tu wi ga mangnir kilin jang chung te tig japchur chapkung nang chi ba ting sangsam la japchur tang kili chung chi la japchur she pi ringawin af jartung ting yang chi ra ringam ba ba halu khar tung we chul ting jang bur mang ta tang ni ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ Rngakanka yetun topi Zhengbur Chechir Parwa. Shibtsigab Zochin Kungsi Rngawin Chesh Cheka Lung Sibcheji. Cheki Maani Gura Saar Chig Lag Zhonchung Tabiyo. Shishur Goyin Na Zhongki Ghanambi Tengarab Chinchi Ngonsil Topi Cuntag Hiyin La. Rngatsi Lirgab Jirji Teng Pechir Tungwe Rgakh Gachin Shikcheng Yin. Lo Rngansin Chongabayin Gosig Lur. Rngajil Chi Rngatsi Ab Jirji Rgoyab Jinchil Mipar Teng Sabtan Doshin Yo. Dirkab Dering. Zhongku Rngakang Shansi Shangchin Yenlag Rngakangki Jinsim Dovya Rngatsi Shabshi Xartul Chi Zonal Di Nirtsilam Juksar Tungji Tugubishig Batin. Kili Chi Ganjab Shigchi Tsongsuk Lenjin Chin Jashi Parmar Tini Mangil Khorjik Ting Rngal Rkarji Leitun Gojigbshi Chukuyo. Marangwe Kung, Shansi Shan Lintung Chu Chi Cansil Kili Khiki Zhongku Rngakang Lintung Chu Yenlag Rngakang Abjil Agur Shewa Sim Lhag Tsamcha Ngakir Teng Mangil Abdadrit Chi Leigu Chibyo. Gungsit Ti Nortun Shichib Chinli Shuanpa Wang Chao Yi. Leichil Chir Shimba Ti, Ngatsura Rngajin Zateng Parchik Nyenka Chungtub Shani.

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: zhen de ba suo le ze chong xiong ka du yu ge pu lu su zhen qie guo tan ge gong suo la ge li xi chang la ren mo nan ba zhao ge ba tong ju yu wen jiang luo de kuo de ji chun na su zhen ma gu xi la niam su qi ge ji yu niam su qi ge Nanyang Misho Watan, Ngariyo Ki Nambara Gyundo Mindro Wa Chayunni, Zhongko Soze Ziri Ochin, Liasa Nerep Zuzun Ziri Gungsi Gengu Wa, Lapa Cirin Lani, Rengyo Nyamso Tan Songkyup Chibe Nang, Tachikdu Jisun Chibe Zatun Shihin. Tiren Ki Kangchon Rolin Lichen Nang, Ningba Ningba Shintu Nyamso Chayani, Lase Nawi Suzun Ki, Rinne Ki Shiju Songkyong Chayji Kepa Di Shuyin. Lhasa Nerep Zuzun Ziri Gungsi Ni, Xue Duwe Ki Mengxi Tuo Zubwa Si Yin Xing, Penchong Lakshi Suze Ki Chuzi Tuxi Chungi Yue. Lhapa Zirin Laki, Turep Nishu Bia Lurep Gechu Bara, Gekab Ki Mengyu Borjin Dang Ni, Pochang Buda Lari Nyamsu Nengab Sanye Kadu Yue Bia, Xue Duwe Ki Ochin Genche Durup Cheba Ma Se, Xue Duwe Ki Sujun Lakze Cangma Gyunzin Che Yue. Dacha, Nerep Zuzun Ziri Gungsi, xue dui bè ki lak zè gyun zin qie ni. Lak xie su zè ba gya tang dun ju lak zam yue bè, rin yu song yong tang, nyam su qin yan ki gong si xie la kyur yue qi song ki du.
3: Gen la wazir la gong am san.
4: Lo lo lo.
3: Gen la rang tangan zu ji ki pyo ki su gyun ki ta, rin yu cha le ti. Kakazan ne gong su jin tang yu.
4: Nga lo, ju chu jib dun ne, di nirib zhuk dun gong si na, rin yu cha le na, di nda qi ma mung gu qie je, ngin bo su su gali gali jan je. Tindes di che, an kab di du zamba chimo mungu chi de durum naan shaas. An di du zamba sosoy dagwa pamo mibo duwa li je di ji kukub naan da pakcha yung je. An naa la brewa shu je nga da lakze shi la kuyin lab je. An pamiya ji lakze che che, an kigen ngoldo yu naan je. An tangu do kigen rizzi ben jo la chimo jo li se. An di ngoldo yu naan, di gub la, an loka she shi pa chang. An di naa kigen dobya la sha nye, kigen tila chunpa la sha nye. Tobaga anya chimo mungu jimbo pyoegi ji rungu nyamsu tolo an kunaando jegi jegi en shuwa lu rungu shunglu nyam lobchung jigi jigi duk cheche anan tanda buduk ene ene duk cheon suns lakze zhanje mo
3: Anzu nerep zhukchun ziri gongsi nin zo jik ta pyoegi namyoegi ta zhukchun din zo nyamsu tang din zhilang egi chale di zo jirwa
4: Ri
3: Aga ema ran jigi gongsi di na li shuu je anzu chale din zo na li di shuu yugirwa
4: Ri Ta zo anzu gongsi rang di zu jie tanda budog long ngab ju ma sim chukwa lis. Di nima jiga lhasa chongyen na rangchion chongyi chokjin na jie, di zu zamba pyoge rungu sungyab dinte jiga lakze chi digui zu gugui sungyi ikzi dion na jie, an duk zu jie, an dan nido lo digi zile namri, an zo gi jiga rungu sungyab da jiga lakze gongbi dan ya. Dinte ga an chima mungu shi de durum na xa skab di zu zamba, an ngayi nele ene ene xe di na pyoge rungu sungyab na shu jie. An susu ne di tolo leo de jiga gabi yuwa. Tuan-nan che-che. An-yans di chi-gi yus. An-din-de yin-du-zan-ba chi-gi tan-de-bu-do zu-be meng-shi-wa-li chi-gi le-gi ne da ka-li ne le pi-sun chok-bu. Den-cha ang-tang-gu-yong-wa ne bi-zu-e gen-lin che-che. Di yin-du-zan-ba chi-gi di ming-i ne le yar-yar chin chi-zo-e na-da di ge-ji-ge na-yi na-da pe-gu-yi di-gi ring-ne-gu sun-gyo-gu chi-mo-wa da lak-ze-ba min-mang-gu di-ne tuan-yong-gu-wa-lis.
3: Da gong-si cha-le zo-di ring-yo nyam-so dan song-gyo chi-gi le cha-le di yin-du-zan-ni da di-ni lak-ze-gi se-shi-to-wa dan to-do-nem-ni. Tindrisi chigwaya yindu zane, nganzui dee tanda lakze mene ngu nishi na, kandrisi juu na.
4: Da nganzui naa lakze na liri na, mandrago duyunzi shuwa lisi, bena chasha na, labriwa, duxin, xingzhu, dina chaksan, jingu. Da pyoge rungyu sungkyo naa lak, jiga nganzui gongsi ingwa na, chagi ingwa na, xeab na, guanyan shubudo, chazan gongsi langa dunya yuwa. Lali lali kari nali, chemo kari nali, gongsi langa gyanin je, chazan dunya yuwa. Tinday jiga di gyanin jiguwa lisi. An di yindu zanba jiga tanda budo ki jiga laga jebe longwa nala jiga yegab rinpo ina da, zhongwa rinpo la lasa chongye ganga ita yiji topje. Tinday jiga chaa dewa lisi. An nga zui naa loa naya jiga chimo wa nele lo chunga chimo mungu tuyan dewa lisi. Jiga tanda rinne tingga zo jebe tang, an jiga gungxin ting. Tinday ki peo ki lakze la tongjin naan je, an duwa lakze to likze tayan da. An nega biya pyo chunga ya shokyong jie shaa lisi gungxin tuwa nele.
3: Dāng yīwē lō xie rāng ngā dzō jīgī gāng dāng dā sūng nāng xī rī gāgab dāng rāng yō chōng kak chō gāsa gāne jīgī rīngi sōng yōb gī lē tōng dī lī cē dī tōng xī xī nāng yō rā bā.
4: Jī.

gyab gyor che di gyujik lamjik nyam jun tan. Yue kang o kukchen kuyun zuk jun che baso, kegab ki tabju darwe kukab kye chen sarbar damzin che to. Ngarwe hurzun tan rengui ki kegab cho yon ne komu che bar rong di tan. Ngarwe hurzun tan rengui ki kegab peke ki chi yon tan che ba. Ngarwe hurzun tan rengui ki kegab cho yon ki lak lin na shuk ba. Ngarwe hurzun tan rengui ki gyiji mi chu jing ne bere la gui pe che che di peke sarba ngunju yon war legi sarba bu gu. Shanggan da ao man ki kegab chik la lamlu nyi ki dumzhen tenbe lak lin gyu mi che bar gui di tong gu ni zhunggui pungdun ki dumzhe kye shen shik shi. Kye je ba che bur gyur bi shanggan wai shanggan kyong wa tang ao man be ao man kyong wa ta kyong che bu tang. Kye je gang je ao je che ki tupshu kong be tang kya ki tang che bunda shanggan wa tang bunda ao man be kegab ki du she tang kye je ki tsamba che ru tong gu.